Hintan na rilabu amay na e mga daing e karuang mga nga di nga nuot ng kasampatuat kaya nubuang nga ragi nyara kano na makiraba sampadi nga nuang kano alam sampuyo ang inay mga day karuang mga nga di Samilan bulan 10 hari nuan ada cekak lanya rumah peranama bulan pegagari. Nasungga nga kai ing basami ngorni ikan padi. Sungga kulu kanon tua gayu baor su garu tuci. Halo baik nga pulai nga kejementang rumah panjai ngelalili halo orang tetua nyeduduk barima panjale ranyai balang bega gigi orang tak daran tak bunga tual saat

0: Pugulay nga antimin ba program namya meet harinam pukol lapan malam.
1: YFM Segulay Sejalay.